0: Galaya kaçma.
1: Ya, şu şurada.
0: Yok.
1: Tamam. Hmm.
0: Nakhe su thongki si chu na sala ke ga sibi. Nye ke to xiao. Na lo ke zhe xu du. Ka sa gal me to dong zhi xia.
2: Oh. Na pi ge zhu niu yu. Yang sheng si xia zhi, nin ka sa de a. Yu she sa.
0: Ha, sa sa sa. Da ji de ra zhu niu du.
2: Ha. Pige nyesura dhe chine kapha yungle a. Tengungi chungchi simsha dhe. Nga ranzu yukangpa dhagre yo yo songsa. Pige sogu sogu dhe.
3: Nga ranzu dhe pige leje, da chiya chune, wii chenpado a.
2: Daya gara yung. Tante pige si shung sabwe yungle khaan dhe. Dingu ne dindu kami na lupu na xin, chambu chungsha.
4: Chungchi chungchi chenpade, tana jilin je yo ma li. Keranzu mima nam.

chede chimje jaya di, za dun di. Yi ne chede chimje jubi tang, zen shi ki chiba ri, ni jie mi jubi. Che ji jo ke la, chaka jubi si ju, se she ya ku dikbu ri. Lu nub ki chakba tang, nyu me cha ju la, chep si ki namba, shuk chenpo den yo ri.

kashi yume gwenji changara chue tu shachu mizawe che tu me nge chumki kamara chilo chi ze reshi chamjo che ti seri phisum chobe thugap su larya nge korgi ge tele sase soja chungwe chue tu kashi kone gwenji changsu ta chue tu ba chungne changjo kinga malagi mengshi kejen chakdyon tie ngwere kejen chue yu shi Gwen tu kase nyong uru kyur gup. Khonzoi lupi, za gambam, xingba kan yin ru ju tu gihe. Changzhou na zai ki juandab dugu yuebi, ti kashara, zha yue ta, chue zho se nga guan si kodion tu bi. Ti xin, sa la dok xe gibdan ti, na zai lar su ta, sar jie yon wala, pen to qingbu yu. Puzi beidu ni, semjian guanji tuimu ga rengxin yin. Gyubu beidche da, pomo nige junam ya tatay re yoti. Yomu, ngaybun reishik camshakdi chirabara songyob chechi. Xapu, pachuru wangzha zuyche da, tabzui parmechi.

ngwa tsa thaa ni ngwa tinga ra kyuru xing, rikye me do ni thang thong mara lupo ra chuba thaa. Tsa u wang ki tsa dang la xin jia qian bu yu. Xun long thang xing ki ye ga kyun gun zhe bu kur ki tam xing. Tie ta lo cha ju bebu yong ube dak zin sa bu dun yu. Da xin an li na zi zhen zam ki kur yu la li ju chung wa li. Nei di sem jian gun la kukab se de me ba zhun yu. Da xin an li ki yar ge juk zo sam su. Nga mo ne duan ki nyam na shok be mok pa che xin rì gùi tù chà rù wǒng. Dì kà rì nì nàng sò xèr gùi kì chòng dè chùng mèng gùi xì bà tì shì. Tì nì nà zè kì zhù làm kè jìng xì yì bà tà, nà zè nì sà chàng dì gùr mè kì dà bù tì shì. Da xin an lin qiang wen su, xun long teng xin zuo yi xing. Tang da, tie luo ma nam se bo ru qiu ru ni, sa la sa gu cu yu. Wen yang, kuo ru gun ser duo ki gian bi xing gam chue tu, dong bu ka jik nga ru xin jiang duo ki ba du ge xin yu. Xi bu li ye tang ma ru ni, zhong ge nga guo nang ge reng ju na zai nyong xiu ge che xi shi. Tēyā lōngu shirūlhāgi kōnglā, nānglē rīgbū wā tsōrō tēwāng kī mēnggui nē tē sārnyē chōng shī. Dīni tāshī ānlīng kī tū mē shībū lī yē tāng mārā rīg jībū tī yīmbā tā, kion tōng gāng chūjī rī jī yē. Dī tā, cērīng jū rī shī yīnā yā, nāng sēb tū sārgyē kī kībē nūbā xiān bē, tōng chū xīn dō yōng. Shibu liye thangmara ki kabu kanchi la lokab ka nga re yinpa ma se, tadong gungara loma sar misakbe kara jangdo gu sunshu ki pe par shi yu. Wengya sanglu jiga thangya gai tue su, sunshu nyam sebe loma nyima nam sebor kyoru ne loma sabbe cep chi. Te ya loda mambu pala te chi, te zui zawa kyun gun serdo gi lawa loba te ta, salu sebo ta yezi sebo je ki serjo ki namba shi nguen wong. Wengya shibu liye thangmara ki donggu zhu, yun jiang ge nama xi nguan yi yue. Te yang ri du jik xi le guur gu di sabab su zi ki ming ti dara da la. Yu ti ge mi cui ta sui ming ti tui ni ngoma ti dok to ba yi. Te yang jimbar nguan bi mi ri chak du ding tu du mo ru kyeb jing. Ti da ni kur yu ki sabab xin du to bi xe sen rik xi shi. Sabu mi dong yin ki chibzi che uwe chak dip su, tida la kirgyang ki nawa yini miki. Kan yisna, tida jargi tengxin xie cha uwe dong tong ri ki tengxin tida nyam tu, changara che uwe sadu kalung nyam ju che xin. To xin zhongpo rgi uwe shibu li ye tangmar ta mi zhaw wara. Jargi tengxin ki toze la, mi sumne chu zamli me jing. Ye ge san wen su nie wa da ren nan. Ti da ki, mi ri ke su su za wa ren du sheng ni, cu ju lian ba qi. Ti da tong me ni ni ga zai qi wei ku yu neng, cai ge tong me zhen luo qi ba xin tu. Nan xi chang er qian xin se ju xian bei ru tun bao, zai mo le jian ma. Ti xi, ga zai qi wei ku yu neng tu, ni wei gu ju qi da xie duo shen me chu yu. Tē yāng, nīng gōng nīwē chē wē gāp sū, tēr tū gyōng gō yu bā tā. Gōng mū, mī bā nā tū gyō zhō tū yu, gō wō tū zhō yu. Tēr dīn, tē zhū sū bē tō zē tā, dōng gō tū ngē mē tū gyō tō pā rā mē zhō xī yu. Jār kē tēng xīn kāng sā kāng tū kē yu tū, jīk xī lē gō gō rī tōng dī lā, jār kē tēng xīn cē xē gā sā.

Tichin shingi na duyugengi chiwa tso ya shashi e kye toba chung yu. Khonzo rangara jojiru gao we, jay nga gongsu leba shi. Se shibu kanandu leba ti, chie pyuja kala kya si.

Lore chinda sumbe damju ne chinda ngabe parani chade nabwe gama tsuyo we tuyushi. Kwanzo ro tsuyo na nende ni gama tsuyo sa tha chabdo ngomsa shizamdo ma se tewe jenzo chabu chesa yanshi.

loma juwa ta chakdu sip ta xia zhen qi wei sawa du gito mingyan bar. Ceso chereb gyan, sang wei kukyo dir, rang lam rang cui qie ne car xing du. Dini reng chung di yang de yin la, Himalaya yin gi her dung ya yi. Yu jin wei cie mu zuo ne, nam lang wan ni. Sung gyu bu zi yung ngay ne ju na, sok jia chi dung ta, mi nam si tu nyam ne tu ba di. Zi bie zhong ku yi wang chuo bie pen chung gi, rang dang ri. Ngan zi Xi Jinping ki gen kam si bie ki guang bu la dar ten ku ta, zem ling di ju ke sa zang le sung gyu xie di. Ge ke ki gen kam di jia sung ji ki jiv li du ni. Himalaya 七所的卧蚕灯具，母体总归。

0: Kagyu ulene. Rama guna tuyagi, chochi nas. Nye, sayu kuiwi.
1: Lospela. Nye niji namju mingtone, pilchobe rishpiyin. Chochi naro na.
0: Pilgi insi. Piltubdugi.
1: Nga shakchu cheche diwma dungi. Shakchu sasun piltuba.
0: Kari shakchu chigi insi. Raga lodi gena, shakchu tima khasi cheba. Sumbo deo tu kore kame zeri, kare nyonshi. Bala danimdo lo yu. Mamchik nguwene shene, kekwa yir samuranga kis. Dile pa lo ni, nesu di bionga ni tsuwa gyu.
1: Namor shidi meba, nga chuko tsuwa gyubshi geche de lu su yujbe. Nga inchi shakchu che wu yu. Diu di tuyon sa su na, yangya kheyin lpurje, runi chi ni, merzi chigi yi.
0: Zhangqi. Kyongkochiu. Nga ziru di... Nga ziru di... Mabsu xia. Raga xinjumi.
1: Kashi?
0: Kagyu ulene choche nambudi kiesu gule xia. Nga yimdo... Chir jamb chadu.

0: Roswell.
1: Mudi yükselir.
0: Les.
1: Kozu tondi, temu ra chenyar chechu. Radi le rodi.
2: Kozu rong si kage ma shin be sup dir stu.
3: Lo chu chi xia.
1: Cheza, tu zi zho yo la. Ngai rang ka yin lo, yang ya pir tun sing bi. Changu xin na gizhi ka ji, nga lop sumi ge xin na cambu yo ma ji. Ra sumbo neb sang bi, nga gabu si ra chu. Ra nam lu tamo tu bu che du, ngai lo pang yin yar chechu. Lo pang yin bu da chep ji, nung du gyu xa sing bi. Ma ta sa li rang huan sheng da. Po shan lang si so shou yo ma ri. Nga rang so shou bi da du, zho chua seng bu mi du. Zhang qi, nga rang yi gilob yin si chur la, chokbu yin si chur ri. Ta ji ka yu u li ne ka dam ji la, rang ba la gu ngom kui mi pi bi ri. Nye si ne mung gu qi, si ro qie ju. Ka li nyun si, so ne xin da si te ji, zho ya qi gu.
3: Roswell, 기랑게 안녕 지는 거 유미 하고기 이내 기랑 아자라 근데 조면이 나도베 당신지 난징 육사지 배침시 아자라 난징을 배배랑 팔아 저위 넘 줄바 도체 총시 기랑게 오늘 세제 중부다 시수냠 요진이 숨부셔 게라게 디제 손에 매봐 라자게 주마치는 구주베라
1: Zhangji, kagyu u linda, balal gyabdu chek simda je sabi.
3: Roswell age gongxin naro na.
1: Yongwa, nyerang kukub zhejo. Zengbu sha gyagab shi so shuabri. Shishanda ji gyun chenpu shuoxia. Kesi sawoji nang zui le shishanda ji so tubi na. Nyerang shakju chek mudu chejo. Shakju chi tubi na, kagyu u linda bigi nye le broxio. Luzi ige, Hangwa rūdhī khatō tāyā, kīptā chūbhī. Yāo jīng yūshī, sāwā jīg jīlō, ngā shibshī chāyā yūgīn, kēsī shīshādā jī pīrmā tūbī nō, rā khār yīng bōjī, dūpsū yīn lō rōgī.

0: dibzu che yubba titha, xian lian nguan se tui bu yu. Nying chi chong gir chen zi bi duen ling kui ki la zi gian ku wa, zhao zhi sen ki, di kar zhu ma zhu mu ju la zam dab yubba ta, zhu ma zhu rin min zha wa titha, tui rin tang bu ta nipa sung bu jie su yi yu, jie sung bu zhi. Chui kan na dibzu che bu pu, ta tong se bu min zha wa kui tu cha da dibzu che di, yu bu la chui nu che wa ta, chen ke gyuk bi rik dam ni, le chen tui ne pi ge dong gyur, meng si dian bu ding xin gyub zhi. Chargui shir song, ge char sang wa tan chen ke gyukbe zhoma zhu rik lik dim che pa ti, na ri pyu sum cho su dong tu gyu ma si, tuan pa mang to zhu gyur gui ti tum ni, pyu che ki lik che ti, mang cho pa par yon bi lik char kyu wa che gyu zhi. Zhao zhi sen ki, ngan zui la se ni ma tan, nying che me do so se bo to me min zha we ling kui ka ngar, cui da dip zu chi xin gyu ji sung pa zhi. Nying che chen zhe be duen ling kui ki, nir gyong gong zi ji ke wu jing nir, li zhao feng ki, ri tan nu bu min zha we zhoma zhu mang bu, Cui da dip zu che yu, cui da li zhub chung zi, sui gyun ki zhoma zhu dip zu che tan ta dur na, mu zhi ne, yung bo go chi sum ne nye par mang wo yong su yu, ji sung pa zhi. Xie do chung war xin na, zhoma zhu tui ne pi ge dong gyur ming ne, ling kui ki tui ne pi ge dong gyur te gi xib chui chong du so gyu ma se, zhong chi nan ki chi le ke pa ta nyam le ka, kim chang xin zhe, kwa zhu kwa zhi ke le jie dian xu che di, zhoma zhu tui ne pi ge dong gyur, tui gin gyur gyu yin pa zhi. Li shao feng ki, Lei qing an cui, zhu ma zhu le nu so zhe xi zu zi yu. Gen nan ki zhu ma zhu ki le zi zhe ta, qi le ke be wan nyam le che di, pyo yu tu zhu ma zhu kwa zhi yong ki tui le di bu xi, du gyu yin xi sung pa zhi. Zhu ma zhu ri ga ta jo ge cui de di zu che pa ni, rin nu mi zhao be zhu ma zhu li dim sar bi che be par ta, xi chui cong du cu gyu ta, le nu so zhe zhun gyu su, da ge che zhi ki tui le pi ge dong gyu par. Nin chu chong ki chen zi bi du ling kui ki, zhu ma zhu tui le kwa zhi pi ge dong xing gyu. Bu li ge zhoma zhu ke dia dang wa ta dui ne, zhoma zhu tui ne ti, nyin ti xing zhu mang cho ge yung bo pan yun ta, xing le tui ne rin par yung se, pan ne sa pa si du kyur gyu yin pa shi.
1: Xiam la, sen kyu du du ka chi si zho na.
2: Nye we lue nang, rang zhung yin wu zi li gong ki, sa du kian dian xing zhu li ri ge tuan gu li zi la dian ne, go so dama da xiang ne, ngui bu lin gyu ti, ngui zi chong sip cho yung ne tar ge dong gyur gyab gyur che be, tam zin chi zi zu wu li zi to. Gosu dama la jokwe ngubin donda la cuishib chebshi. Dilwe jinda chubwe damju para, jong yon su gosu dame riki ngubin tuanze ka nga kibde dama ta, ngubin lhajan goro chi godong nga bie giju kenga simgi yubshi. Nyedu, Guangdong xingjie mabu disu mengang ta, nyingzhi chongjiri mabu disu mengang ki chizay na tuy nguay su zuba ta. Tie nang, chukum manjari ki kimzang jien ki negang yubba ma se, chukum manjari ki cipje neshi menjue ta, cema ta, ngayin pijak bè nè ki, che zè nè tuyen qimu nyi zuba tè tò nè, Guangdong tàn pion zhong ki mabu di zung mèn jù rù rè zhè wà, gè rìm sà bà lè bà rà, zhong kè yu pshì. Nye tù, qiam tù chong jirè dèng jian zong ki, rì nè tàn yu gò rù cèm bà jik zù qè nè, zhong dà tàn dè gè, bè yu, gàr zè, tàr zì tò. Dà bà, bò jian zong sò, chuan bè lèm yu ki chong jirè tàn zong ki zèn zhong kù yu tàn, ngwè mèn xu xia sò kàng, tuyen lè dèng xì, māng suy nè zang sò sù rì nè tàn, yu gò rù nyam zhè tàn, chom rè nyer gyong, chong sèp tàr kè sò tè kè nyam nyong lòp zhong chè pshì. Nè zhù chong jirè lè rì zong ki, kèn dèn tuyen lè zhèm zong qì gu, jì zè ngà nín lè zà rà cò pshì. Nyi ngè tù zhè nàng, jì gdù tò lè rì zong ki, xiang tàn chong dè kè nyam lè kàng tàn, kim zang zhò rà. Tè xin, lop jian lop tuan bè lè dù tsobo jie ju yi suyo bè, sa dù zhò suo tà lè dù tuan zè jik dù tò wèn zhò qi yu yin xin, zhèm zong yu bòp gò rò chì xib yi lè gè su yu bì. Nye tù, lò chong jirè lùn zì zong ki, mù xin sa dù lì duan tà, zhù nùm ki mù rì tuan zè tò rù dong wè cha ju ki mù chì bè tuan xin gè tuan tò dù gu tsobo xì. Mù chì bè tuan xin gè tì dà, yèr bà dì gui tà xin bù chong zò. Mōngbō chōngzō jē sō kēp yuè jīng jī gyūr kī suyān tā chū jē jēn kī ngā tō sōngmā xīng nāng tō jōba sō jī chidab lā dēn nē tuyān bōb tō rō tā yu pshī.
1: Tuyān nyam kī chūk bē chām tōr, tō xīng jī bē kēng rī tāng, ngō xīng tūk bē nāng sē kī, yun jōng zī xīng tā nā tū.
2: Tuyān lōng tē bō rō tāng nē, xīng nāng tō nye mē gō jō dīm dīm chī.
1: Rī lōng gūn, sē tō jēn tū gyūr nē, sā tōr lō lē chūng wā ngam shū sū ngūn.
2: San yu gu jū tū ngā zū nyam tū, cham tū tuyān kī nyam nā lā, yōng rū shī nā tū.

0: Kese dome.
1: Nga...
2: Nga supo tene toke se stigure. Tile ranga amato nga tonda.
3: Da ji xia, ni kang de qian mei yong, xing ma ye de tan dong wan de sa yong.
4: Ba la, qi la chong de wen su ren ma, zhe bo. Di zhe ma nan da ning shi lai you de ma pe pe. Ba la.
5: Chong ni dun chong na xi. Chong bi na am la tu ji. Qi la chong na, ma zhe ne su de yong ba.
3: Ra qiu du wei.
5: Qi la gu su tang lu da qi, yong xue le luo ni shi shu ji. 다리게윤라보고마도체 도도 총괴.
0: 쇼.
5: 기니 마트인데. 나 발라를 감히 쇼유.
3: 야,
4: 민철.

0: rinpo toshu yinzi wari. Ti na, gigab ki chetin mala kechi shu diri. Kechi nangi kechin diri. Tungu tola nganzu rinpo sumi yin la kechi chetin mala zi wari. Tanda nganzu yin na, zawai dianja la rinkui yin gusung chibu ri si shek yori. Di tia la, na, ding rin sin gusung yori la, kyun yong kin gusung yang yori. Ti na, nye, ne dun si shibi ji lam sin ta chu chidu bati diri. Che zang, tanda mala mangbu shiki lega di chishin yori. Ti na la, dianja ga naba shizu da, jigui gi nyingi ishib sogi lega yoshi. Nganchu mitab rinnyu go lingdu zamba, tuyungu to, chaji dianja gi nidun tila rinnyu jingi ishib yang mangbu pechu jik yoshi. Ti na, dianja gi chengshi minzhu wo chudu cheze, chukdu xinze da, chukdu ishib chebdi tuyumbi dianja gi nidun tuyung goshi. Ti na, tuyungu to, mitab rinnyu gi lazi gi pechu chebshik shi. Chaji dianja di kirangki lazi gyunche mewa pekin zhuwa dang duanje chaji dianja tegi nidun sabah tuyung goshi. Tidun nganzu nidun sabah teda la mikze tizungki tajwe chitab kudun chivu shi. Lazi ki cishi tene inele gyunche mewa sakyu chishin yor shi. Bena, rimdien sungkyung nintza lego tabu kakdik dunme nangli na gyage ki dianja ki langchi yor shi. Bena, jinzi ki gyage langchi da gui chin nyamche ki gyage langchi dabu shirang chenpyu gyage ki langchi da tando tīnzhē tāwā, sōlē cūnzhē tēzū cāngmā nē tēngi cīshī nā yō mā shī. Tī lāzē sāblē cūngwē nē tūn shī. Kōngdū shēbē mītab rīng lū kī ngē chū kī mīnām kī tsōlā gyūndōn chō sībī nē lē. Ngē sāmbā tī tūn kī tēnchā kī nē tūn sāba tēn tēn tūn yōng kū shī sāmbī. Tī nā lā shī zhēn zhūk chūn sāba dā wū chī pē chū sāwa tēyāng chū yō shī. Tā tā ngā chū yī nē tī zhūng kī wū chī tē rīmbu sōng kīp shēbē tēnchā kī lāng chī tēnbīb chī shīng yō. Cīshī tī nē lāzē sāba pē kē dā tūn kū shī.
1: Chechen denja rindian songgyab lamlo ki chage denja zu yung ki ceshi kejin sui ne chage denja ki sashin denbe lambu shi nga we do nye ri. Zimwa alinge, siyamli ajima ki cencen gyun shi bar shi dachwe pali sa dui tonan che wabak kanda yu na, shivdi siro na.
2: Dachwe tui jing nga le shimni yang se ju yang ta tiwe ke gan chi. Lo ri lung ni lo tui dao gebe ce ju nga ni rangge ki zu yung dachwe tui jing ri. Dachu tui jin li ya ngwen mi tuan chun ki rin lian yum yu samu yu bata. Long tong cha ka xie rin ki, Zhong Guwe gyu tong ki sambu ta, Nyam zong yung we rin mu sambu du yu ri. Reng yu tan che we mi chang me, Ran ki ning nyu we neng mi ri chen sin samu jang yu. Jin zhe pe yu chen be zawa samu ti, Gar se da wa ta dachu pa li ji li chun bu ching yu. Sa shu kang du ne ya, dachu tui jin la dachu pa li ji se gyu chun bu ta. Nam ki gar se da wa nyam su nyong tu bu chun na, chen sim cha bu. Tie xipun wangbu, kubu jiru zhugu me la, tiwe changar ki chuzi li shukin tiga yoma ri. Ti da zo, jimba nga kyu ki nebar mi le sui bai tuan zai chi ri. Wangya yisab xe gubi xili ya, jimba nga kyu ki nebar, nga sha cun xin qi gu du ni, ji nu ci li cun xin qi ji ri. Ma xin nga sha mebe da ju pa li na puram me kya, pin zam le gyo wa chung bai kun zhum nga zi, nga si changar li ya shukin tiga yoma ri. Tiwe da ju pa li na, nung cin mangu yu bai, nung cin ki cun nu ti, pin chu ji jo ngui zi li to yoma ri. Ti gin ki, jimba nga kyu ki nebar yin li an zha, di tang ki mi yin li an zha, da ju pa li ti li sa du, jimbo li ya cun xin qi gu bai ta, cam tang cun yu bai qi gu ri. Zaijiu bai guigu qiru qimba dan dui ne, sartu dui bai da jiu pa li gyan, zota meba tun yu. Ti zo, nangi bui zai tan qi, su yip qiao ni gi to ni ngui yu. Li jiu qe bai da jiu pa li ti, nga li

0: rang zhong ma ri s le bin ba to s ne ya yo ba
1: ti de chen ka ba ji ge mo la da a sha na ta rim di ne tian ye ri kun ju san wei shun lu zhong xi ge men ne ha ko ne ko mo zhi dong do che na ni ni de ne ka ba yong re am la a sha na ko ne pa bi be
0: o
1: ki rang ge ma sun de ye xin ge yu a sha lu bu du ta rim di de le ju che ta do se gu du sun gu di che ten de ko sa pa bi tando kone tobu chingiri asha langone chungbu chung hainan ta rinzu yor dele yunjung zebishira yori tig zinze liho ani hainan degu orsa ko dagwa nga hainan yunjung zebuda gensi ya chambu che tandung tso se nemi nazo yori sigi mola tebina tende zubu yungiri kirange mola da asha la sungro na a kungzan shabda nga kunyi tsega zubu yin nga pige lensu na chuge gyabdan jang tando tso se gyakze sigi yin Tiri ina asan laga nga nini sabge shujubu yin. Chendishige nina gule khasu. Nga tosu nyegi yin.

Amla, ajang wunne gwanda saka yomshi. Kezi nga nyi chunga yombi ina, hui hui chi yong marba. Kinte si na hirang pomo shiba. Dende hirang lu tunggu wa marshi. Amda pomo yopala, kunte dinti kwa yoshi.